suban bi menim suban wa no pay na so flas as is wa usuban ye crown no ene chire so obetima wu yakopan niem anas otumi wa just give me the strength yen awrade yesu ahimu hine rumura onu oke bem no sesu ejina ebade aye yen counting oba asasi suno na oye nipa gbere bia mi gusu echirem onyankopon hwani onyankopon abusiafo se ya hwehwe nyankopon sine ositie na yehuna enipa bebere bedadan obuwa wa onya nyankopon nie nyese bia okogba adwaman nokodi gboni bi o wa hunu nyankopon na se wadi yesu kan se obi e wo hu nyankopon no ojidi se wae ba akope John 17 verse 3 was that this is the life eternal that they might know thee the only true God and to bibi obo hu se nyankopon nyankopon no kure kure no san nipa no onu na wo woda de enkwa bibu sa woda enkwa eta wadi yesu ba sa sunu enipa bibu ba ka sa yesu ba sa sunu enyankopon no chulo no nya ntiasi nyankopon program wo ma nipa no so ontiasi bi sa nyankopon di program wo ma nipa ne se onipa de oyi na fini mu na onipa no ne honhom no wasiesie no asam na kwa nyankopon na nipa ba sa isu nyina try na su ewurade yesu won ne benya nyankopon suban ane ne sesu nyina ma nyankopon akase when me do ba oso mani nye dey muntie no eto odi yesu said anasia ani se se wo bo kwen bi to ho ono akra ka se mani kwan no kure ne nkwa ye wa kwen tu obi wo wa onyakopon hye mani pa nyina tu se asanse ba ka se okwa ne kra chi oni pe biye oba ni be mada wo no wo nkwa wo mu no wo akontu obi tu anope obi ko enu awia na obi ko enu chama ni tam na obi ko enu afise se ade echi ade ense nyina ni pe bebre fira sai su ko next akoya ya fira su ko no that road into that eternity no onu kwa ni obi a wadra wobo kwa no so asaba ni otimi kan de ho ye de echere yen me ka chero he onipa bi wa ba asaye su a nipa dom di na chi o se we nyi na obu nyi na afa kwa no so no ntimi asaba na so wadi yesu de wa drive akokwa no so asaba at was a mini queen no kure ene nkwa timkaye fa yesu said that nasia was a mini queen no kure ene nkwa ekwan ben ekwan bia ekwan ye fa so ware uba fa yesu de no so a unya so bi ekwan ye fa so agi ayaresa ono so ya dia bi anka ho ekwanye ye faso etukwan ekwanye ye faso di ade ekwanye ye faso ko school ekwan bia ye ne wura di yesu ne kwan na faso a unya sobi adent kura na me fa yesu sheda na se yen kan quotation 1 2 na fe yen kan acts chapter 4